na hatuala ya lelikulkuyela kiranti nara konne na we hotulu empaka kapalano aiwa wa kuya ikoro hindi mora hotulu inna mora chunera ni vinyaka we na lapela aiwa hinna hacha na hilima iva ehipa huno parela na yo holo kinzi nervos.

studio a Radio Msambiki, MSO Provincial ya Zambezia. Dima yalizu nechuwabo. Omembesi wa sikachi tatu, malabo makumeli na mararu, mweru wa utana unai. Yake machikume na thaka makumeli na thaka tana moda. Anoruma basa yalizu nechuwabo, nindo mpaka mudi wa 11:55 minutos. Okunuka kuna novora do padu wanezi guna kuya koda Radio Msambiki umaputu. Ngeelila mstudi ya Radio Msambiki, nodha na Gano na jibo lotia notia nampaka mudhu wa 9:20 minutos. Mudhu ufuru wa nadima zidi paduele. Wakona dezora dho padua za provincia Zambezia na lizo ne chuabo. Songoro jibo, ngamana notha na mabasa, nloga za oyesa na zamani. Onzi ora dho padua dhina, nezi guna kuya kuda Radio Msambiki umaputu. 11:15 minutos mipaga nyo 11:20 minutos lima ambarano na kwa ni akada bono 11:55 minutos noti ampado madhani makuwa lizu nezugu. Nikale chitatu na mabasa chitatu no sori ya dhote dhe nesilithi nikalia. Otene mulimule doni fiedretu muntanyu wa moyoni. Na adu walagavina bala alivafubani ya niwopa. Mfanya matakulube mashpitali ya wila guvulumua. Munifuruwa na makono ula pachiku izana makumatana meli na matana mana kilo siku lushi por segundo. Motene uliwili bondia. Mulina mio Joana Brito. Mesuwa mbasa di Refeba Bristo Refeba. Thank you.

Mwanaga ke wa zelu pangiwa no fangila wiwa makamaka dhinloga babi dhinloga sogorili e'un. Sabani mangwana dayo. Dhindaga ufanya, dhindaga upaduela kuna kwania. Nikoko mezo makamaka wa aima wa azombwe. 10 horas na 16 minutos, agora mudou a 10 horas na 20 minutos, nós na oiça na Osama.

0: Mura Leonida da N, on tagiari muyesa Shandu Shikanda, muyesa provincia Zambezia, Engia Nomziwa, ona di muyesa Onara Dungo Dingi, Mabalotena Mvruana, Mabasa, Nyumba ya Radi Msambiki, Vina, Antambila, na Mikalo Dotiano tena wiba wa muyesa Udua, provincia Jini ya Zambezia, ole onda na miselu, Dingi, Dingi, Amure Madhabala, Nzivilwaya. Biluwa mangia koko, Anzivo, mkukoni mwa, egi, kalilo ya Zambeziano. Shandu, Maligelo, liwa mwadha, anami walidea wila furuwane, dhinda na shandu kuna nyumani apewe, anami otene, ayumodho tiana otiana. Chini, enfu nontagia za shandu, labo ninganti. Maligelo.
1: Vuoroma, nolegela Zambezi ya mzima, atuetene, amvurua na Radio Mosambiki, nzina na gadili shandu, Mr. Lego, nameba avachuabu mzima, nameba oniwecha vari va Zambezi.
0: Egi barbari. Ege wa barishando kanta gede no na da vito. Mabasa noeda na mikalo dofanya la.
1: Mabasa noeda na guru da mlungu. Muovano vina na dilo ila nilagie abala na miwetene ajibodaga shando Mr. Lego. Para wila azio wila dikana video zilivatado vina. Onfuna ninga aloone podo volo amu YouTube unofanya jibu zilivatado zikosue video vanini zilobo za diretu vatilivene
0: ziswa
1: tamwetene mkale chenjewa mura mfio mdo maturumele dea unofanya zilimunimu
0: pule zikala mdo ingiva anifanya la vishandu
1: zikala mu
0: wila one so za zimpadu wa zimpadu cha chandu eno na malababano
1: nada parabala na telefone zindi mua podo leba shandu Mr. Lego unofanya nyumbaga mwini muvina adho pule mu YouTube ni baliba shandu Mr. Lego wanofanya nyumbaga mwini mwale agafuna wila vile bele vina podo vile bela para wila the tetheness ili dinavu kegemiwa
0: limparu cha shandu
1: yere baga kala mtu oro mwona
0: labone ne
1: se
0: bae shandu mabasa ya anida dhavi malababano
1: mabasa malababano inda diretu
0: kawaya shandu waromochi manwane gambo dhavi na mabasa
1: ya nida mikawane
0: kana sakana chimile ya madidi madidi wanu wa shandia
1: sinsi nga mwalo geli mio sukuntile nali yova mudha bala dhaene ja ni malo orumi ya mtori ya yeah, ni malo orumi ya mtori kada mweru mgano na jibweshwa se
0: kuloga shandu loo yela wila akwani ya malawa balo tene ya mele
1: se funani pagari mangawe tena na iyo
0: mwenyele le shandu dhavi ontamilo na mikaloga na bale azivele wana shandu shandu beemela wene vina barumozuzuma nuhi yela onanganu wa dhavi shandia
1: Mwiyele limio nga mnone la nyu anamewa jibodhaga wila jibodho vane nidhikana ntitimio vatitivene kai jibonga wila sepadino kosanga jibona adamedi nkosa jibo barigobu wila wila kwaga yaba lafuno yuwa afanya mwelubu kwa lkere porque Malibu. Jibo lago jibo muselu e jibo eno sasa nyareda
0: enovulumucha
1: areda então io tenho kukosa jibo para wila abalaniwa azveliwe achete mejum baliva takuluna mwadhi enaima soru anavo soko sadavi então jibo
0: makala michipo vina anamu dotile
1: balimene jibo ya bigada na lago na vamuralani na anamudhi se
0: abalafuno zuzuma ba ya mgangine
1: se então pumenemo ni labela formenejo jiboda di embora ki nonunge la kobir batiti vene mashiki para iyo kaya makaniso ni mfuna wila ziloboda ni kabrucha kale ziloboda ufanya ila
0: kaya makaniso adhi shandu ae saengi ya nai undo jile ni ya mduni yani ya malabu na mduni makama kaya sa nukana makata miwaridi udoa ukule umbulu nguwa nunguza na mikalo di mfuna ae saya burevi topele ya kinako na deretu shandu bageka vali makaniyo ni mfuna ila ziloboda budue shandu dhavi kana dhai
1: na mudhi dhubuno liyo nonanga oyimani ni venyao na kana mzizi dhali la hiyo kanina patrocinadori no sé que yo tengo que no ne wile elabu elimale elabu elimale enta weyo tengo kuromo okosa ovitukuma wa munya agakalao mulibo odo uchova badha ba uchova mawe ya boromile
0: yene yavina bagona ina uchovelele
1: yene bagona Sabaya jeni uduya okana guru sopa ye kaka noda agora yuno mpodu tamagero ulela alibo uchova enkwantu ye
0: ni kosilelo
1: ye akanavenya
0: dimaya kinati
1: taver ntao para movane nenga mio shando Mr. Lego mukosani dungu daga nonanga kanavo makaninada porque movane ni atakala bale andi kuela wila zoida kudache tinao no vamodhano sekeke ate parodi tidaka andi tidava deretune vadirivene fukumia
0: musutuwa vadirivene
1: nuta wavaditi
0: se nuta wile chani sandu
1: epa nunanga mikale loza zinda naono kathinfia deretu
0: Nesse le dinkosa chando vina labo labo.
1: Ya nesse le dinkosa mio na dunguza daga mio forma de nungela mio. Mi kalelo da kadendi fia diretu ne me juma pano vasidadi. Nika kuelua ga mu kosa mo cheta no se kiki normo o pepe savadidi veni normo o anga na vadidi veni.
0: Ya the way di the way.
1: Yo non podo tia mabasa ba ankosa yo siku siku. Para wila sondo ena vege bae nunanga idadi malo avansar ni malo unua vangini nivi nta ni kana bala na sapela yo ani gieda batakula nta ni gavenyaga ni gatawaga mpinduze u tinki nuzo ilo kunduwa yo tinku udheo balisi se
0: nauna mwari mwa yesi kulo gano kala gawa njene nauna ni mkuwela shandu yo wila avege malaba abano antiki na vina nisili ni kosa shandu mwere vie
1: anukalao majo uingi vya Kani mvega wa modana.
0: Kamu niwa na deretu?
1: Na. Anukalao. Vasumana ni nuligari luwa, nusikikike, maji. Nusutuwa variti.
0: Apo inkale cha ntanna?
1: Ntanuna, eh. Tinku wako anaparo.
0: Shandu nukana sile usake sile miu dhoku, na ukala pali utuwe
1: nipasa na se, mga. Se.
0: Yamaka maka ya rikose dhari.
1: Se. Iyo nunanga wila ogakana dishweda do wingiva. Kumvegecha
0: kwana mo
1: akala wali vuruvulu kumpir cesar ulagiwa para wilo rogae mia patapa non podi porque ogangana
0: kulujeva
1: kulubi elvatakulu we wa munyo roganada ejimio non podu kosa malakin kala aleo di pres educar mio en elo a pres educar to injiva vadidwene então io tinki na ngani gwila abale Azum baba langini ngini ni podu utamaga. Podu utamaga porque aone kanaka na...
0: Ringi do azumia.
1: Ringi do azumia se. Agora nga iyo. No, iyo norumo pepesa. Wila por agora liga kusadhae. Echi nga menu parare. Echi ga parare serika eji. Nofanyela. Nta uwe vina wapa libu pepesa buangana. Ogona wile pe nofanyela bukosa. Akalaki mfanyela vina wa munya buangana. Porque mutu nompodu tiane basa na entile ni mjia. So parodoa arde kinkala tinkuru mwanga na basentile nujia wanga ne bavivina anasa pela weva takulu abangi ningini hao
0: agora shando kanketi ya masiko abano sabo ya makata myoninga abangi ya kamboda nona omwagalali ya shando na esile dinkumbire sabo lo nkweli wa wila ketie kana vina utia batakulu tidwa na moto wale batakulu nona shando agasekesela ndilo boda kanimo kwa nila dretu Kukani na navini tidi, sasa ina vidungu, mbukanyo ongela mwa kuwa upita. Mpadu wachini na shandu?
1: Iyo nuna nga dungu loba aliona, jam sangirini. Nuna dungu za dhinku sova nini zo kodela vi.
0: Bwana mwa?
1: Porque kae dhugula. Kae zilo bodo vayi wa zilo bodo gilate. Lava takuluba ni kasanya. Ikaninkana.
0: Wamu nye mikalo dhifunu ya vina.
1: Ikaninkana na marulu. Sabwani... Ole onfuno vega na shando, ole onfuna wila shando amchitie. Yene tinku wona pilmenuji forma gani elaba shando, dungu za dinda tipu gani.
0: Na mikalo gani, nde.
1: Vidu za dinko saene dili forma gani.
0: Bani ya sasa nyeda ya.
1: Yene onongela dhavi. Proke, weno mpodu opopa vamunda nisaku ya ntero, ya beu, agora parosi nanga businanga vokonyo.
0: Obetolo.
1: Ejile no wide la vadidweni, no pa vadidweni. Nta omutu aga sinanga aga popaga beu ya saku ya antero, onule la wila abruche vwa saku taru, onai. Para wile ejile moda e kale bewa ya, esibili e kale buwe ejile e onile vweni. Se.
0: E kala. Yuwa mui wadretu, onuloga di shando. Shando bela kaiva nzilo. Majimasiki zaine shando na mikalo linge esi dhe mfanye na shando malababano na wanabagone la miedi unua kadinti ya uiba. No iba visa bwe elimu sipeni no zive la validi. No nadi gebi manimu wapa kankala diretu.
1: Nada kankala.
0: Kila ene na kala uvina bala nzivi luwa ni mtu kina shando wadidu ila ebena. Na agiri yo kuno vina na mwye sa musoma na niya mdoni. Mm-hmm. Ba mtu kina bela mie mfuna mio kwa vodhega mwye sa vina uniba wadidi.
1: Si.
0: Kwa vile lukuno muswa majidhi ntomo liitha afuna peno ngo zile vanzile wadidi.
1: Si.
0: Nona iene vina bagene mei afune kia mio. Kuro mawe na udha unyumba ni ya pewe ya radu msambiki.
1: Si.
0: Iene wele uguro mela wadidi.
1: Bela mio mburobu norucha
0: bela bela mio kuno fio nyuma ni apewe nkalanga norwa
1: ya
0: eje kinani parwe ya tau bani mbuza bela bani okano ni muti kina wei wadidi ninga mwenye sapolo misi gino Zambezia modhaya di shando shikando muromo lile
1: si.
0: Bela mio kukalanga da afile wa shando shikanda dhaga mio dhigeda mbuza mweningu uduwe neba gamfia za shando shikanda bani mbuza nile vina guwa mio vano mwenye mwenye kalichi mbeni etiana na malabo wa mundoni.
1: Si.
0: Na selezi nko siye labo labo.
1: Si.
0: Uviche tia ningo na yeka.
1: Si.
0: Ailio vayua.
1: Si.
0: Na mikalo ningesi. Azu mbeni nga abene, anamitu kina shandu, ee naguwa, anzivila zinko sa shanduya, mbagova, bagona ila mio, kwa vodheaga, damfu nadi fienga, pale obe diive wa mwada na shandu.
1: Mm.
0: Abu inaga mfiza shandu, unatame na mikalo gani?
1: Nga mulo gila wewe ne, mio, notambira shama dada wintu wa ingiva vatitweni dinu atambira ajubivina wa ingiva vatitweni so akwa gayaba porque medi lukileza vimeba la onfuno uimba jibo na mio mie kade nkumbira ntano
0: kandimulo kucha mtu
1: kandimulo kucha
0: mtu ya padu wanaesa ena
1: para weyo uibe na mio tinku
0: bruketa wadivae mtingo wangana
1: mie joka nna mie joka nna porque jibo kaya maronda wila diga kusadai mangu ana tinki diko sadai jibu mtu niba wila elingo gachia ogachiaga muyale muyale obulo podu kwa obo podu mela se in town olo mfuno wibana mio podu dha maje akala wabala laba jibu dha gada nta abalaine jaba mfuno logo santani nintilo wilepa ofuno kose jibu wanuzwa wila jibu ye enkala dhae dhae dhae dhae dhae
0: kuloka shandu poni barumero laba na mutia majivina shandu ya ufuna laba pale valabi ye dhae
1: si abala anomoba dungu ya nompodo toti ya vina mabasa wane kalinga mio mio podo rumela majawane nompodo tia mabasa wane kosa wane sopra wila adaga lalie porque meju mio vina tigadogo kosa dungu nga gano notia vontanu se nogula na munyu
0: shandu inkumbere kie givi ila mie kanulo gocha mbeni vina
1: abala ana mo banguma
0: akala bala nkose sele muzi bala shan alaba na shandu bamola
1: se inta na mo banguma bale
0: kayo kala na mebe ufuno ni ufuno unla bala shandu akala bala esa aswa ana mpuli musenyi dhani mwa mawa mbe nafuna shandu ya
1: lewe mwe male
0: mwe male
1: nada
0: kimbodha
1: nada nada novo virgana se novo virgana elwe
0: ndio bado podi bazire direto
1: ya
0: vavi enyongeke vavi
1: dinaka lenga mtu olupa malamulo ya olo unona wila shandu noko sadungu za direto dinofuna wila ngati kose dungu na shandu enta tinko adwa pale banko sa shandu dungu la eda se
0: pomane mo anamewa odi shandu shikanda mwe sa province ya Zambezia mwe mwe sodu dani kwa tuna olinga nona maganja da costa balueno unu ile bachuabo nona pa vantide vina dae dotiano tiana belua bagavito lela mwenyene sababu wanga nilo dila ule mana wanga nilo dila ule mana nona romilo vito lela ili papa vande ina musel ningo bela padile iba alapa animuzi wa shambi vina ninga mwenye sanuzi wa esada nintagie nona nafanyo la vina nyua na mewa vangono vifuru wana nikana vidu nguiswa oti egi fugule una egi muselubo mufuno lagani no iwo kunofanyela ukana no na kurumu avangono vi no loga ya paciencia hapa chini makama kia mfuno warari ya shando mwana mwane
1: mwa dunguji evolueli na iyo mwa dunguji evolueli na iyo eji olinga olagana vatakulu vamura lani mlobana na muyena akala wabale ya na wila agaona wila vavizinyu vanoji wa diretu vanu vakavanji wa diretu ya mamna ya soka lelo bweni so mwone lagamu wila mbwene mamna mkaga onogula papuli na vatakulu wakala kadera za palashtika ya paningila tiva shterani nita wila zotede ni mwilabone so jede la zotede ni mwilabone so labela zote den bulabo ni soveda enta mugaveda munofanya
0: bonbon
1: non po di okala batakulu somo nela mu mamnao somo nela mu mwadio sabwa mwada vizinyu kana marau wao kana marau ejo kinkala kamsa senyo wa vino kana marau ngawa vizinyu
0: nde
1: se
0: bumuse lubunda na shando
1: se
0: no naye makamaka kuiwanana
1: paciencia kuiwanana na paciencia
0: omangwana no dagopado ninge sele dana manda bali
1: atopita
0: se muiwa bseria baito nivurwani ni bangono vya mlandwa mtitore.

0: Nikanda miolo wa mtito ni wila kwa separi ya dime jambasa. Muluvia nizile ni nyumu loga uvi ya kuini?
1: Ginloga dimio Sergio, ginloga omuroto ni no Salvador, ginloga omuroto na makaru.
0: Omuroto ni umukuba?
1: Omukuba, omujeba, omuroto na makaru.
0: Ah, omujeba, omuroto ni. Iyo nofia deretu?
1: Ah, mnofia deretu.
0: Baito, no vayadha mtito shandu, muloga na shandu, mwenye saulu mfanyo kuna nyumani ya pewa rat Msambiki.
1: Kengine hapa ma?
0: Ni mfuna ni vayadha, mfuna muloga na shandu, kaya mwenye mo?
1: Podi.
0: Ni vayadha mtito.
1: Okay, bri.
2: Kwa hoga ni mwenye?
1: Mi egumi gose liwa peno radio ni.
2: Ni ose liwa kaya nyua.
1: Brigade.
0: Kame niso Sergio?
1: Mio, giniwa.
0: Ah, mukana ya mtito shandu, mnoni vuruwana, peno mukana ya muloga na shandu?
1: Mas malaka como de via pane ligado opera mas que cagiu ali fama.
0: Ah, baita. E não fanya no vuruana mpako fure usama.
1: OK, obrigado que mo ligar na bobanin.
0: No tamala.
1: Obrigado ya pai.
0: Yamba. Leo tamala de na miwara de Msambika ni mrona mi sama basa, ni mali jama basa oi sana o zamani. Una divume. Juju mi de chapoko. Difuna divume. Kana mwina kuwa malofia tena funa loga mithi isi na shandu nona nuhuwa hitha na mtito mloga na shandu
1: kama zani kama hey katia ni ngumia
2: iye na agu mbrigado peninyo
1: ni kana hiyo nzive la zatiti na chuku nzive la zatiti mnino kana manuwe zambi okuno luwala
2: ok
1: aduku nzosia muhuwe ya zame batiti mkote keza wene
2: mbrigado
1: kamuruwane gena daise zoruwana kazinkala nada
2: hey verdade mbrigado si
0: Obrigado. Nota balanço Manuel em vira direito, lá boningante.
1: Obrigado.
0: Yeah. Na Luluala, Nico Atinoa Mopea, província de Nueva Zambésia. Segredo. Shandu, dungu ji segredo ni nati na funanziwe dungu gani jeji na video klipi peno vano nikana mtito kule Bugaruma mbwe ni Roma mtanalami waya Mwagumi, muloga uvi?
3: Nagumpene inyo.
0: Muluvi?
3: Muloga na mi Albertino wapuno msadi mingu watokota.
0: O mkarungu?
3: Si mkarungu.
0: Ah, uko watokota kwa dhele tuwene msadi mingu?
3: O kuno kwa dhele tuwene izu wabai.
0: Izu wa nitabwa?
3: Itutabwa nite mali waze dwa ulili na pevo isimute maji.
0: Unani vuruwana, Shalbertino?
3: Naivwa, naivwa mlimuwa, shandu shikanda, yuwe ni uko rade, no muivwa.
0: Unumiwa?
2: Kaanga mlimuwa, kaanga.
3: Haa, nyuma gumi?
2: Ina, brigado peni nyo.
3: Brigado.
2: Hmm.
3: No, ivwa, mavulwa itubini.
2: Hmm.
3: Mwimadwa onambu ye, mwuluba nangaenda angai yeli.
2: Okay, machona.
3: Machona. Yoni ngadwa ka Edward me awu ndwa joni ndwa ka TV wo upelo
2: kutela utela divish
3: utela divish kumalua umbonga ni pagari vyanga mezi muda ida inga ni zivya vyanga tena nuna vyanga mbene
2: yeah
3: eh
2: ah bo brigade
3: brigade baba sa mwendi edri tu bari ba no podika wa iba mungarwana
2: brigade
3: brigade brigade
0: Baito, Shalbertino Mukarungu ni kana vi watanlene guo ila uge na shandu mdima ni jama basa wa isa no zamanu jime ija aesa provinsi ya Zambezia na miwa Radi Msambiki bobo ila lakana aesa ni babadidi provinsi ya Zambezia nuna kana dhoa vina dhoa fitha na ana miwa ya abela imvo dhugu manina aesa labo labo nuna shandu dungu iji segeredo iji na video klipi
2: se
0: dhavi mpule mwakile nyo munona na mawania mpaka dabuno malabu mangasambi ila mwakile nyo mulalele nyo video iji na dungu jisu
2: mwavanini ni nkosa sumabili
0: zavini kalo dhampu ni mwa
2: eno tamaga
0: anamo unano njia
2: eno tamaga wopita vatidivini iyo nunanga unua kanunua maningo vina ada na esile dhati nkosa yu vina dhilobo dhatu andimua
0: dhilobo dhantami wabalizi
2: se
0: mazu ninga abale tena ndiki nyamtito mithi isi shandia dhavi abala romilomi wa shandu malaba munduri pako vana misilu dhinti ya ni watano iji nilagi ya ni
2: epa para mamiyo Nota mala bopita ba jivini mwabale tene anzivelo ajibota gada mwabale tene arumbile na miyo deji mwawali
0: anunu wavio mwala
2: nota mala bopita ba jivini ate digagumana na ganatu yepa miyo nujunga ajibota wa deji di akashishi nusikiki jile nudivoluwa ba jivini nudivaya guru yo laba vina
0: mwanamo
2: see
0: baito hadika no kule vina na miyo frologa na shandu mwalo fia Muluvia nizira ni mwile nzu gani wana dretu?
1: Ulikuwa re, murda umakonde.
0: Umakonde, ulikuwa re. Nilo gana ni? Asani. No veda mchito shandu. Kaya ufuna nyulo gana?
4: Kama.
0: Uluni yene.
2: Kaloga mdimu asani. Egumia.
4: Yena gumi. Tena nyo vena.
2: Obrigado. Jibo zinu fia direto.
4: Jibo zinu fia direto. Jibo no laga muraran direto. Ulo ini waka ni wazina.
2: Okay, no tamala wopita.
4: No fia direto. Ate yo ababinya watakulu kamikiri sarja wala. Gato mtu wa gaburana muzika kalolo. Ono ne wawiwa.
2: Si. Wawiwa. Eh, verdade.
4: Verdade.
2: Okay, no tamala wopita.
4: Mili bia zenevo.
2: Obrigado, obrigado. Muito obrigado.
0: Asani wale olikware no na mitala dagona do ganto abaridi iyo no funa bokala na shandu mbeni mitala ba sintongo kuno nyuma ni apewe era du sembiki ni mwi we na mi o maria wela logena shandu abana no yonye abaridi malofia kambeni
5: egumi
0: iyo ye uje mandele kupeno shandu akalokana yaye wakwana
5: kamba enito mio iloge na yene
0: nyiwo vi na nzu nenyu mwelie bagono mututi ya mweka odretu marnua amalakani wana dretu akala ofrodi nya engine wadi
5: no hi wala ene
0: nyiwo musanyo dretu mututi ya ila nzu nenyu fi dretu
5: mio dinkuli wa yasini di ufanyo wakuno ozalala
0: ozalala
5: omuyamo
0: e baito no vaida shando
5: e
2: egumi mundimua
5: damu gumbrigado pero nyo
2: iyo na gumbrigado
5: tomio dafu na dunlele onile no kwa bane
2: Waloto kula machi kwa getene Mio badi wala meka Hey Waloto kula machi

0: Ganhou, Camila, meu.
1: Obrigado. Tá
2: mala. Azala lotene gumi kale wa kwana.
0: Obrigado.
2: Eia. Wala na meu Maria Xando, aquela menina mulo kana Xando, não nam tava que tava gabarini. Bela manja koko anziva mkoko ni mwa. Iyo nokuno mwe sa Xando shikanda mwe sa province ya Zambezi ya nokana na miwani burwana. Mosamiki muzimana zilabu dhoko bele nge nafuno kwa sabine pari ya dime jima basa wila ugena Xando. E na ni burwana vina mikalo dha Facebook ya bala li zilabu dhoti ya noti ya nano ni kapula na www.ariami.co.mz nonifuanya na maloge loti ya noti ya nafuna nyo burwana. Abala na iyo na ikyobo mwini na Xando shikanda bukamu burwana ukulo mfanya inyo. Zilabu dhoti ya batapano. Iyo manufanya na mikalo dofanyela. Na vina abale ali msamiki muzima, nikana makono vye naguwa aba ulapo wala pachiku, izanama kumatana mili matana mani ya kilo sekuru segunda una media, mina wa IFM, abale mfanya ama kwa toti ya noti ya na Xando, na mazu Omaria, mpaga nyo mfu noti ya mabale anzivi luo laba na Xando, amfu na wila labi na Xando, abale vina guwa anzivi luo zinkosa Xanduya, amfu na mkamieda avi, masiki Xando bagonua, na vina mfanya na mfu na vini kamieda na wesa. Abele vina mfuna ila Xando kwa sepadi ya mavego awa maivina na mikala dhofanyela. Chini mpaka nyo mfuna mtia na mazo wa Maria sawa mitala nontawa.
3: Mwavane ni miyo notamala mwabale tena ni wajibodhaga. Abele nzivilo na jibodhaga notamala vopita veritvini. Nodhana vijivo para nyuo nukosa vijibo. Dinodha jibodhishwa.
2: Mwakale Xando lira ivavito.
3: Mwakale dea dinodha jibodhishwa. E mabala afuno vegana mio vina numero naga li 87 74 89 384 entre numero na Xando Mr. Lego molo afuno kosadungu na mio afuno da weba na mio kana makani adivede ade nikose.
2: Pumbremo, vina nota malanishando sabo ya rumela vina udhoko sa makana abana yu wa mudha. Vina lalia gadungu yesi diso. Anga muzile nyo burobu buenyo. No na pala mafuna nyo ila mudhemu lalee denyo. Iyo burobu msuli ufugulene ila lalee vina.
3: E verdade.
2: Oh, basa e, kuno nyo wana peo ranta sami.
3: Muito obrigado.
2: Bai nota malani, nala na Xando shikanda na mewa. Di mobi yu rabuno. Walina yu mdima nigia oisa na uzamani. Uye nologa ila bala mfuna ulaba na ene. Kabale makani uliu msuli ufugulene ila labena wa mudha. Vina mfuna na mavego wawa. Mfuna wila tele na wila Xando wa wibele. Na unamu yesa onko sadifo yu wadidi muarima oisa provincia Zambezia. Beri nkibera wa Domingos Alberto. Dala na refiba bristo, refiba dupano kapla na mazu. Njida la gawela dhoten. Dheri na mikala dhofanya la ninga mfuna ila nyua ya onivuruwa na Mosambiki na ukubila Mosambiki. Nota malani.
4: Oye sana ozamani.
5: Mabasa amba yo nyuo machi tatu na maishano.
4: Oye sana ozamani.
5: Okunoradu Mosambiki, Zambezia.

0: Nekano kulezi ndiye lo mlibono na mchito, bondia.
1: Bondia.
0: Nilo gana ni mliuwi?
1: Nilo gana manitu ukuni uderi.
0: Manitu udere, unakwa nyakara mlibani?
1: Mwaza ka dona linda, unakwa mkoveta vinseji.
0: Laka makumi unatena mwaza?
1: Ah, ulive neva.
0: Linda, bato kama vayu mkombo alugi mwenyene. Dona linda kalo gani? Hello?
2: Hello, nuka mstari ya viseji anu.
0: Dabuno. Daka makumi natana mwaza? Dabuno to mwugule luwele bochilo bovata kuluwila mvire na siku na dabuno? Mwugule luweni?
1: Mwanaku. Dabuno to, hai matanga.
0: Dabuno matanga. Matanga dona linda. Yo baito ni lambarani dona linda.
1: Bela mie bela nofu na muzika.
0: Name baba.
1: Suraji. Nopolo umalana. Kadi umalana tovina. Inga ilo botono kwa zeri ya seji anu wa modabala na ima abono umalana.
0: Mulida kanga sien?
1: Vin seji anu
0: wa moda?
1: Si. Nopo zeri seji anu
0: wa seji. Seji. La katana moda?
1: Agua yenu una vin seji anu.
0: Mutelena 20 anos.
1: Ah.
0: Baito ni lambarani, dona linda. Mbuje direto mwana kudabuno.
1: Kudabuno to ai makino cheta.
0: Kano cheta dabuno.
1: Dabuno matanga.
0: Muzika, oliva mlilo.
1: Mela muzika doka komuntie.
0: Tabo.
1: Obrigada.
0: Yamba yo.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito, anamudhi hiyo nivurua na dhaene dhopadua wa mali umbandana thamaronda. Ovano nga mzuli nyu, wamfiyo no kupela, wandoo no paganya. Nga notanywa, nivana tu nikose kopeni, mawani mwenyu ya wila nyo vina munakele na mikalu ludhufa nyela. Wila dimeji enromo vano, nifiye ni nampo mawani mwenyu na mikalu ludhufa nyela. Sabwa mwenye mga kala ludududu, nonanga mabasi mkanado osogoro. Nona papa wamfune mwila munivae mpado munakelele we notene nikale ni mudimani ya mabasaba au chugo wa sika chitatu ovanu beja loka difuna omu obayo wila akale mwana mukatiwe

0: Moni Junior, wako wotheni bo?
1: Munna, mosu lo ki sibelo ya vate vanyu baba. Amurunku theni sumana yotheni. Kalo hani mvukanyu yo lo siva sibasha. Iphula so thaleya. Muthu nona unkhela wachaiwe.

0: Mone Junior, wa kwa o thene yo?
1: Munna, mo so lo ki sibelo ya ba te ba nyu ba. A murunku thene, sumana yo thene. Ka lo ha ni mvuka nyu yo lo si ba si ba sha. I phula so thaleya. Muthu no na unkhela wa chai wene.
0: Rwao la wihe. Tisene. Ere mo sibela.
1: Ohi ki sibela, ori musibasha opa he komo, ohi ana ni mai kumakina.
0: Ahe, tiwi ki henle moje. Moje to soja ki na pe hakasha, soja ki ni chanaka, so siva sivasha. So ki paramrema.
1: Soja so siva sivasha, tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka ki sibilu waka no niki suwen laka me kaka junior. Waja isumana so tene, ona munuwa pama ni ekume.
1: Achira monto vakani mun.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele ano aka toka achira monto vakani. O kwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, na we mukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, okala osha, ni uchuna nasha.
2: Tanto
3: para um Goma 2026.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: Vai to, anamudi io nivurua na Mondoni. Dopadua da província de Zambésia na Ezugu na Vina nida na Mwani mwenyu da Maronda, mweni ovano galimudi do da na mipaga nyu da mwana mramaganyo. Nga muntur me la yo mtumi ni mwe, kana mpaka nyone ufanyi la ufi edha na. Mbwe ni akala nwa kela mpaka nyubu mpaka nyo. Ni natuti ya mikombo esi, nele odhana mawani mwenyo. Okusogoro, nele uvruwa na mabasa amuyana. Aba amfune odhana dhigia kwa na miraru na mitala makumili. Sambiki mzima. Ovano dhili miraru na mita la kumi na mita na miile. Jibo gadi ya wii ni dhena oku usogoro. Mabasi inabo amuyana. Amfuni uti edhani wila nyo mvuruwane. Mbweni nameba honimu obi di shandu shikanda. Ya wila ancheti yochugu waningu kukani wanzu waningante na oba. Shandu mkombo bukani.

Baito, aba alimakani dhile na zona britu mwarma mabasa anchibarua mabasa amuyena. Nona, ofi ya dhulema, mirazi velo venjugala na nyue parijio konvuru na kama basa haba. Walu kunurudwe ni mkunyo wa malabote ni mwana mwyoji walizo inrabulia otu wenzirant na Belton Kasimu. Dana ni kamidho na Paulo Lopes umakena nukapula na mazu. Iyo, nolowa, nigezo lila nugumana ni labonina. Mwale no sanzaya.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi, manaka. Onna panela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano, manaka. Manaku, onamo kathiri okala no ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yo ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta,
3: ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kileme lawira weano berta o ganyara. Dihene patungwe.
1: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaveasha kwera sisiano muje sipa sipasha ikani kani mukaleo ni mureje.

olati do Camilo Domingos. Era naquela que agora se sossa só quando me tala sa comina tano. E o id essas horas de 15 minutos. A kumbe wipa nincho na urumeli hano viri ho tana wani hiku nila nera ni makali lwa pama uhiru wa makachami ho. Achu mwarikimu niwa mwecheke lukuluku yala mweche ni makali lwa pama. Mwakira anti mchekula kachu mchekule ni makali lwa pama. Mwaru mteko mwanyo tumulape ni makali lwa pama. Mwamchikenle o tano la chwe mwakelo paka mikutu sanga tumulime. Mulime, mulime ni makali lwa pama to. Othe neto nampaka na kose lukuluku ya lacho mutumihe pama mwini wire na kota ama loto kweni wire na mteko saradi Mosambiki. Othe nalapa mteko saso hiya na hiya na kota ama loto kweni. Acho, othana warera, wamurechele, wawinu washa.

Chirene kuchincha murima kako yariwa wili wili. Iwa yariwa wana wili. Wariwipa wambaluwa na mipa e provisiela vazambezi ya epoma yolu jela. Omukuba. Nerane chalaka yura thana mwaso soko na mitara saa kumina ili. Nichona mto malihamwa hole na chekula humu elukuluku saivora thano. Sose kuwa. Ntoko ni wala humu sokala miahami sawacha ina kusia achu. Okukucha ekumaya. Nari sawacha inakusia achu wisipa wiheya. Ewari hiha. Wayale lini walahu miruki vire mitipo seha nari mikrofon seha. Saradi Mosambiki no hiwa wi hichu ya pama mchu okukucha ekumawe. Ohakumva paka wifupwele. Wupwele mayala kina halaka wahia. Ayo halahai. Amaraka yala. Hinkanaka. Nakalano mia hasahu. Makacha mihahu. Nakuma ni wafa makolo. Nari aholi amikuma ni boma ni kirathi ni yao na leli hera. Wale kale avu na vilela. Wakala mlaponti hiha makacha miho hanamala. Era hiha nina wompa wi na weha weha anihu asinihu asisuluahu makoluahu. Wona wi mupwelo yao warwa kashasha hononia onkala murunto kwene. Hivantonto kwa radi Mosambiki nino opangwi necha ni ivara kanari na vaka to miruku achu. Amo hamo hanalo chikela ni mteku sahu ni hakumve to kwene na halo ya maputu na emele wewe vakani.

0: Mwapichita imwe amai apa Bawe ndi streetu ya Mutarara mwatigadza makutu na nyimbo ishi ya kuria pano pa Radio Mosambiki nawo mabasatu a nsanganiko mkwatu ndava kuti wadzana matsuka banda
1: ndabudisa matsuka banda ndi mwamweni mwanyankuira masiku ya didi imwe anagumanika mboto za kusiana siana ife ngonda Radio Mosambiki wakati mabasatu awa sanganiko tisabwelesa na nkunza nkunza na ife nolongefi maka kuti ndi masuka banda njamwana mbozi zinachi ndi Rosa Jose Rosa Jose ndi mwana dabaluwa maka chindio mbonyi mwana ushu akoza gangala adakwatiwa kubwera ku nzinda wa Shimoyo mwipida fike iye Rosa Jose pene kule agumanika kuti atikana kulu akula mbonye pokakhala pa nyumba pambale chibabache pa chizumba solonga nditiu akhala pene pale agumanikambo na mphali mbodzi akhoza pita na imbonde pachitana mashika nkada nkada ngukumanika na mimba mwachibiso biso shu Rosa Jose apiona kuti ne mbale ya babanga pene penga kha kuti panangu apiona na maswache ana nipasa kuipa ine mpyadidi kufirana na iye chonjongwa yo mbakoza kwenda kaipodola mimba yo ikakaya nthanda dziwiri pakubodola
0: pa nyumba pati wache
1: pachipapati wache
0: tende byatu
1: Rosa Jose pakwenda kapodola mimba eshi nthanda dziwiri akumanika kuti ayakhalapudza nepanga kuti titia ye, peno titiwe ye, peno nana ye, ine ndachitika tenepa, nkabe, nkodolo de.
0: Mwadzulu ni mwadzana, ni mwalero.
1: Ati...
0: Mwurungwa pansi na wapadzulu.
1: Patane. Pida chitika Rosa Zeze, mpya kuti, aza kala nsiku zingasi, ngukumanika kuti, mbale baba chinonga tiu, aenda kubili ntuni, kakula farango, inongwa nkuku ya kizungu kufewa magogodo
0: ya maso
1: ya tau tau haenda kwenye kule nkukwata zungwe wa nkuruno nkubwela nae kuti watai ine ndabo jirambo machorijonga mba tipeni nkuku
0: tipe maba
1: pene pale mai akagumanika na baba sanangu Rosa Jose akalimuntu mbozi kuti iye akasenzeka byache ansamvu kulonga kwao Ndi agumanika kuti aona mwana pano nafuna kupambane. Ndiye Rosa pano anamuna ipe ungamala kuikupula uchiti kuyocha ine ndikuenda mbuka chitambo surudu pangono na kuti ngufunga kwako pasumana.
0: Sumana.
1: Idafike kwenye kule Rosa
0: chamaba,
1: Jose.
0: Chamaba, chamaba.
1: Rosa Jose nkuikwata mwana siku ngidingira kwenye kongabe.
0: Ye mba sadziwa pika mwana.
1: Ya zatokota fira nunga manungu wa viajero.
0: Nkuku ineyo?
1: Nungane panuwe ndepa. Nungane panuwe ndepa.
0: Mba tende piatu, funo kunisekeza watani kata. Tende piatu.
1: Kulukufunu pasoma tensa watani mwotu. Apo ya fika nzizu kute aje. Akwa teni nkuku ile. Pa mbuto ya kujirantu ile.
0: Pa tebulu.
1: Pa tebulu. Ili kujiwa. Alikuja nsua kutoma ochuwiri na natiache mwana manungo sinchancha nchancha.
0: Rosa maka
1: Rosa Jose pefa mbata ni wana ali manungu anga ngali ngundumu peno kutondolo kupeno peno pirepire peno
0: nibwereserene ranzori
1: liyo kasenzeka peno pino longuwa nomu nomu mwana gundulu kugona kugona matenda pinza pakwende tuone mwana toma sipeteka sipete watani kuenda kunyumba yongumi kuenda
0: nomu tanitani na
1: femba
0: mwanga nengo mwanga
1: femba Antu wata mbati potokeni. Mwendambo chisambu china nguji. Kupana unia hana. Nye hana. Harukoza tumbruza pionseni. Kutika nsanyeni. Ana talonge pionseni. Bwera. Mwota.
0: Tirenda kalongere pabue. Mwano ushu. Anatipanga mpyanji pide chite.
1: Azalonga. Azalonga Rosa Jose kuti nipani kagumanika na mpale mbozi. Nde mpala njita mashika nkada nkada. Nda vambotepa manungu angaji. Apo nda gumanika kuti ya taniye. Andi mfunga. Mbonya ntavirana kuti tae na kuti mbonyumba bababa. Na mbalo baba kupesiana. Pianga po wa mwanawe. Wajita pingasi. Ifita marabuwa nyakale. Nsikune da pefi nguku. Mai nda njita kali mashika nkada nkada. Nda jiga kawiri. Kusekera nguku watu. Aputepa nga chita so. Pana chibanya pepa. Vya jero jo. Pina chita nga kama pepi.
0: Chibanya chache nchungono kani. Yuhu njize chibanya chache nchungono. Salonga basi kuti. Undayandaya unachite mwungu mangwana pina kusandukirani. Pia chita mwadidi maningi. Kuti utenda wazirani.
1: Mwana chilo.
0: Nyaku usosa makosho. Mwana huyu achita uzende. Mairoza Jose. Pide chitemwe ngu uzende. Babanu chindiyo huku. Akadi kirambu kuti.
1: Afana jerembu
0: mwana. Ninjere mwana angosho.
1: Mwana unga sembesa chinchino kama.
0: Chinchino unga sembesa mwari.
1: Ishi. Iwa.
0: Angenda kubanja mbagumaniwa.
1: Iwa.
0: Unavandunguru kuna.
1: Usaguliwa njinga uitwa.
0: Ivo, avoni ulu sabulidu avoni.
1: Penumba ni hero.
0: Nka mwenembu ngono anaye munse utepa. Asa ita goda mira tunakutari kwele tangu iwembu mwanako. Wapaniisa kunsupporta mwadidi. Mpaka upita mbanja. Ali mwadzuru ni mwalero.
1: Sicho.
0: Makandiyado matandatu alikuwe kukudafunga. Iwo enda pasa chonjomba ngamala. Aja ni chonjomba pondo. Adaja programa si chonjomba.
1: Oh, atawa. Atawa. Aenda. Aenda.
0: Mairoza. Safunika kuti pagumaniwe muntu.
1: Funa kunchakacha. Aji. Afunguli mala.
0: Asakiwe muntu. Agora. Penu anachemira pontu chonjomba ule.
1: Anafuna kubizuwa mba wene kwache. Safuna diya pasi zambukiro na tuwa
0: kini. Anasomba uka.
1: Nakutandoro kupara ngumana tetemira.
0: Iya chita mwadidi. Ngama tomansiani sumana zwiri. Ave mwadidi manungo mwachi mule. Tangunga chombeka ungalasika. Usa kala mpipi yungu nzuru lezu.
1: Kati jo sazua kutinkaza ngataya. Nyatu wa sewela nani? Ndanda nga buluko oku.
0: Ninyatu ikulu.
1: Manungu ya saka njanja manungu.
0: Ni nko munga.
1: Nyesu msolo mbonyo.
0: Mbwenye pangungu.
1: Efi baby. Na ato galini. Baby.
0: Mwana u Mairoza. Mba kususuka.
1: Kakamwe.
0: Tangwe uzendino unga zafika kuna babachi chindi yoku. Babachi anatsukwa na pikuluka.
1: Kwa dipepe na kuradi kupiva kwenye kukuchindi yoku.
0: Tangwe tiwache ushu. Anakwe antoko zibasi kutapange babachi. Mwana nzako si wako bi.
1: Ngabe.
0: Mwana nzako si wako tae. Safunika kuti umujenge. Anga chitape kupuwa mkwanika mpangiri babachi.
1: Sicho.
0: Pezi bi mangwana muna salapanya tuandimwe.
1: Penepo.
0: Tangwe mwana ushu apingiza banyumba.
1: Wa.
0: Iyembo tiwachimaka babache wachiwiri ushu. Tiwachimaka. Abambo pontu kufa.
1: Iye kapisa.
0: Chitayo achiba uyu.
1: Alonga kuti.
0: Nsiku neda kupasene nguku.
1: Nguku ile.
0: Ngamala nguku ile. Acheka ndiye pontu mwano.
1: Ndepo andansoma nguku. Ndepo andansoma. Andansoma nguku ya kocha.
0: Wa iye. Atoma ochesa nguku mbaenda kamenya uyu. Breke mponda.
1: Kama kweko kuna mali mao setu, magedeku.
0: Ndimu zache, zamazi ungaifinye teku ikamula, kamichonde.
1: Batimizirondo mpamfu ya nyonga.
0: Bai, muna basa kusokoro bandima, tangu kuba, abachitayo cha mwanache baosho.
1: Kama bebo, ngumariadu na nguku hapa nguku.
0: Hapa nguku. Pana chiropa hapa, mwana ushu, mwana, Rosa. Matenda hawa, unga senzika na wana kutuka mpaka kumpumbu, matenda ni wawa. Hapa safunika pa inkulu na imwembu mkwate tsese, muimangirire nzuru, mugone pachepache na mainkulu pa nyumba, gona ni pachepache. Pezibi muna fesero mba mchita mina nawe.
1: Kajuwiri.
0: Tepa
1: ndala haba tangwira nkuku. Kulungana na tipa hawa.
0: Anapfa na barefi hawa. Tinga konda kwa langi za mwadidi ya na hawa. Tangu ife pano ndifia sena. Alonga kari anamwao anazao.
1: Kakamwe.
0: Iwa buka chindio mwenda vira perishi moyo. Leka nyerezera kutiwe ndiwe ntewe. Kwekulu kuna atewe anangombo. Iwe ndiwe nsena ubuka chindio kwenda kweku. Wenda katama. kutoka kalembu kunyumba kwa tiwa ako toweze sachitwa na asena
1: kangwe
0: tiwache ndi nsena mbo
1: mm-hmm.
0: Unani basi mm-hmm. Mamuna mkulu aba chitayo achibe chitayo mamuna mkulu tangwila nkuku
1: nkuku
0: yembo roza alasika tangwila nkuku
1: mm-hmm. Ya berentuni
0: ya
1: berentuni
0: nkuku wata mpeni
1: cheka mwendipo
0: cheka ndiye wata magedego kwa kamulira ndiye wata munyu pepo
1: kato
0: kato wonga wonga ta
1: wonga ano buda ku Zimbabwe wonga
0: mwana ushu panyumba apakuwaza panyumba ushu
1: ife timba si zambukiru ndukukona una samba pokepete
0: pepo samba kule inangu ili gudu ili kusiku
1: ndukuyona timba si zambukiru na kutendi masuka banda.
0: Ha, ni masuka banda. Pepe mpia kufe wambu ipi bina. Bina nensa pia.
1: Abu busheni njanga njako.
0: Awa, chibizira kweko. Kwa chikuru, paya atomidi kila pangunu.
1: Mm-hmm.
0: Pezibi anabaka hili chitayo.
1: Mm-hmm.
0: Penu imu abakare, tomadikira ni mpange ni mai panu panyumba padanganyika.
1: Nditome bianga.
0: Ah.
1: Nditome.
0: Nina fungisi unasali, kudasali ilako.
1: Mbo.
0: Tende biatu.
1: Anyakuva, mwavakari sambe, shidaprekefi kwa mwana Rosa Jose. Adabalo maka chindio mizizino kumanika kwa shimoyo. Pida chitei mwapifa kare. Mbo jipisa funika makamaka kutimpasa zombu kiro. Pene pi ndipinti pikuti pida chitika, piku chitika, pina tipiza chitike. Pisa tambiwa. Ashamwale atu ayavu atu. Pino anzanga ine. Pika kalefi. Pika pitonga kari pene pi pamuti wansamfu. Kutonga nhangu ine kutipasa zombu kiro. Pisa funika makamaka nditenepa. Painkulu, imwe makamaka mudakoza kumanika kutimugufuya mwana osho Rosa Jose. Pisa funika kutimugufuwa chakutoma. Mwalonga kuti adasalia kunja salia michamu. Mwana osho limanja mwano. Mangwana munatimu ipe. Mbunye mupaswe tumaka njira. Ia kwenda kapasa zambukiro. Pakati po ungumi. Chinafuna anu ndu ungumi. Mpiamaso kutimwende kansanyi mwanakazi, mkana ipansi, mkugwa mfuwa, mumpange. Mbaani, ada kupasa mimba. Iye,
0: anga kakuti. Mwana chilo chilo pa chida taiwechi, mwana chilo wache mbani.
1: Mbani. Iye, anate Antonye. Ngatipa awira tatwa nae, anasangulambo mbozi, ada koze kuonambo kutene, ninga pumboshu, wani jigbedemu. Anga taira, anchemine nimpare, mkugwa mfuwa kwanu. Anabwela pere pale, mpangeni, undandanda onsenene udachitika, mbogumanika kuti mwananka zushu, ananyanferuferu. Angataida kuti, tai, ini ndasinzeganae, mbojitika kanunga nifia na ngono, pere ni mwanankulu, pere mbani, pepo, pisafunika mpe kuti, mwananka zushu, apitu michingwa, pina apitu atani, ndi mfunzu wa antwa zinji, mbo.
0: Mambo onsenu sabirunga pano chitayo, hapa ndi chitayo jili hapa.
1: Pisa funika mimba, mekuti.
0: Mezi miwiri mimba.
1: Pisa funika hapa mekuti. Musa kinyumba ya nchochi. Na kutimunzi na zinyumba za njipa za nchochi.
0: Aha.
1: Zinyumba zibozubo za nchochi. Mbea kubariwa kutimukende kalonge. Pire pide chitika pakati po untu wa anu po obale. Mpale nabwera. Pire mamu na nabwera. Tunakumachigwagwa. Na kutinisengu ngakunziwa. Anabwera, angafika panyumba ya nchochi, ana udindo onsenene kuti mukozi kwa nikankulula, piombo pionseni pili pila jitisa kuti akozi kwa nikaja.
0: Ine ndibanja kare.
1: Ndibanja.
0: Ine ndibanja.
1: Ah, ine ndibanja.
0: Mwapasile fua.
1: Ndibanja kupaswa fua mwukwa kamizwa.
0: Mm.
1: Kasamento obligatoria.
0: Rishi.
1: Pino obligatorio.
0: Walonga chizungu.
1: Ndika kabumba, ndika kalaba shipanda. Ndika buya Musambiki munu, ndika gumana Suzi. Kati kazamento. Kazamento. Kuyuna ndiseka.
0: Tepa wachimunya chizungu.
1: Onye bangono.
0: Wachitamadidi.
1: Kachitachecha unasangulamu.
0: Tende biatu.
1: Mbepo ungamala chita penebio. Ye mpalushu. Anakoza kusasajika makulumbanyika. Mbonye panamwambo. Joa sakamba longa panu. Siku funa kuti mupiti michimba. Mpia maso kakamwe kuti. Ali atakoza kuna kabari tumaka. Michimba ngatineshi tukulonga chitayo. Ana nzizi kuti asake pesi aichimere chimberesi achigwande nonga kufuna kulokonye mkutu mbonye chikali chingonongono
0: chikwane manje umu kuti uchilongerere pyako mabawa adachitewe ulonge pepo
1: anaza kwara nonga pimiti yokukonya nkano nga makuja nkhuku
0: wa talonga chimberesi nonga uno ulonga uyu pano atipalitu
1: mona ungachichola nkubwera nacho ungabwera nalonga kuti zilona zana inengana unalonga zina akupandala ene pano ndinengana nachita tepa tepa tepa
0: anango kanonga duwalati kubuwala piripi na afunzise fipi yaka pia mtato manchino pano nazo nsanganiku
1: isi buloka chaka cha piku piku ili kumi na pitato nsiku ya chinai ntanda ya muropi pakana nale ro
0: chiri chiri hili na
1: ganga basi
0: wafunzisa basi yaka
1: maku mawini na pina ngukunja
0: wachora chemberesi chako chiri manja iwe mkuchipukutira basi
1: mine
0: onezi yojo ndabweresa nyatwa zonse ndabwera za kupasirani tangwine pano ndikadaba chitayo chimberesi chanu nyatwa zanu izo
1: sicho
0: pere nacho pereke iyembu mwana ushumai Rosa uyu anatambira chimberesi cho mwachemwemo achita zezenga njie
1: nguo
0: foya
1: manungu machumu balike vala kuti maboko sa
0: tai ulipi yako chitakwa takwa nonga muna kubalira mako chitakwa takwa mkati wachita kwene simbira foya basi zezenge mutambira chimberesi cho machemwe muda kalapa chiguwa, pansuo.
1: Ini podi kwa tabianga kare fromari. Una imenya
0: sana. Gwandika pia konsana.
1: Mbasa.
0: Imwe mwapange mbutangu panango, panango kumanikambu apale nango kuzunguza. Habambo basi yawe ni atimanu morada.
1: Pisa chitika.
0: Pisa chitika.
1: Tulonga kuti ale adakumanika kuti nyato eshi akakona kuiziwa penu tani. Adakoza
0: kuti asajirana na iwa ali
1: adakoza senzeka nduli mzoku nda senzeka ambu ni mano nduli ndikabizu watai anampata kutabweza pere kichimberesi mbonya angafuna kutapiti michi mba yao yo senene anachita kuti pakati papimberesi nengapini pida kozeku na katambira mai pachigua anakwata mbaina napikusubi penondi kasia penondi talimba penondi setse
0: chinchino mizinda umwantu ugona pamfada
1: ugona pamfada
0: analumu huyu ne
1: ndisona sabuka bure manumba awu
0: ngasagona pamfada kunsi kwa mfada uko ikani pimberesi byanu
1: byo ndisona zana ndona na shomola ngabuka sozibere bwana makurtina na mbani pina kubuka
0: atkorsha
1: makorsha
0: pepyo
1: munga kwata pedepire munga fika kusubi kule ntombo ya chimakamaka makuti munga kwata tepa ngufungula kasia tuku Kumiso unapi sanza.
0: Unapi kwi mwadidi.
1: Munga maa biyano dedede. Kwa teni nguwano kule.
0: Dikira. Chonjongo watan.
1: Abwere uku.
0: Abwere.
1: Abuchidombo usugubwera ndegere guli koti. Mwadipasa basa. Mwadipasa basa.
0: Oza njunjunda.
1: Njunjunda juwane.
0: Njunjunda kufa pare. Ana chinchino. Anga menya mawui mabreki mponda na mweo kailika hizi hawa. Asa tamangira njunjunda. Tangwe ndegrego usabuza buza
1: ungazabwera na manyazo ndegrego ngokapana maprova we
0: bengabo wafana
1: yubu nokachitwa test kugumana ulikoti
0: wafanayo wafana
1: ngochana uteke ndegrego ukoti
0: zafunika kuti ukhale wakukwana
1: nokuti pepa sonyindira ndegrego
0: kupata michimbo ukhale ndiwe mamunadi
1: bese kuti pasa basa
0: kairi katatu matolonga nsanganiko yanu yanu tangwe imwe mukubuza muri kubuza mukupichimana pindwe tokufamba tani kai
1: kamachi chira kubwani mabuya omakuru makuru ale mangono ngabwera vyasonga kuti ana sakama kai kambolosa asabwe makuru makuru
0: pieni pepe pekumwe ipi to kupisia mbukutule
1: iya
0: peno muri mudzi umo chemeresani mbuyu magondolosi awa mutimizire pimhamvu pezi bimu na njunjunda
1: malavano ndagumana sagulisa
0: asagulisa
1: swadama kusozibe ndagumana kugulisa apa
0: dzana dzana ishi ndapita pia anga apa muno munzinda tete
1: muno
0: andagumana mepai unango apa ati jenda ili apa na mfunza ninja tu achiswa uyu apana chiswa apana gondolosi ndata uipuma ninja tangu yana chinchino muno munzinda alikubuza na programa
1: kama solo gambo mundu ati alipo wakusuka mimba na nchini na mweni
0: anapedza zinji muno mbawangisi
1: Ndiye mukapene pale mungafika mwana mule munenda kachita mwambo Mboi paka pakati pakuchita mwambo pana malongero ache pana chitayo kufa mijeje madwali
0: pepo
1: pepo munalonga mbonyi timapitirwa chisikuti lero mapitirwa
0: kabodzi nakabodzi nyanganganga
1: paja tamalonga chizungu siku nkhabe siku ndi sokata
0: DSC dear now
1: sicho sicho ndi mapitirwa ache
0: mungapita lero masiku ampi nongeze vino kuti am
1: kuzinyenda
0: balaka basa taito malero Pero sichitatu lero.
1: Apo lero.
0: Mangwana chinai gonane manungoda tonhora. Lekani kupatana patana. Mugone pasanani nkodoro de iwe nankazako. Nchishano pitani pondo. Nsabudu gonane manungoda tonhora. Nditepo pindu byacha. Dia si dia now. Siku inde siku ngabe. Apo muka chita nsambu na unyangro njipi maliretu, njipi maliretu. Muna nzunzunda,
1: kufo. Basa. Mbonye munga mara chita pion sine ni michingu wangati nene ninga na matumburu sefi mapatiruache. Mbonye muna sana mangawa. Sankulu mamba muna kachiru mudzi usho safuna kutia kozi kukua ya mudzi achi.
0: Tiwanu, shutiwanu. Weda kupatani muka chindiyo, mbamu enda vila peri.
1: Safuna kutia kwe mudzi achi. Ana kwe watani. Nanji ndalo shu. Nzizu kachitika pedepi ndala dikira. Akonde kwa nakasinze kaponto, kwa nipata pata mkazachi.
0: Iye kupidziwa kuti atome kupipata, atambira pimberesi.
1: Mm-hmm.
0: Iye wanabuka mbuna chachi.
1: Anabuka na chachi.
0: Kutia kapereke mbu.
1: Kwa nakapereke mbuna kachiru mbalamuka. Mwende mbu manungwa kwenye gumanika na nchururu wa ndigreko. Mwende kwenye kule. Apo mungafika kwenye kule mbuwe imwe. Kwa nakapereke chimberesi. Haa. Akabuwe pana masiku yuo. Anapita mbu nyumba mwao. Mbasanzaya. Sanzaya pinongefi kupita mbonde basi.
0: Kupita mbonde.
1: Kwewa mwusiache. Kutipangwa na kucha mwujerani. Penepo mwachipa chinyama nyama. Apo malangizo mbanji makamaka nsasanyanga.
0: Kodi anachinchinu hawa safunika pontu tia langizi.
1: Malangizo kuti, mbanana kupangene mbanji makamaka.
0: Nsambo nuhu wakusenzeka chitandayandaya pasana zimimba taya piano. Usanzio ungumi ya chino alitati. Ada kupasa mimba ungumi achi.
1: Unazwika.
0: Unazwika bi. Penu anachi chifunye. Chagaye vesida. Ujidzibu.
1: Simemu.
0: Saronga basi munga funa senzeka. Falani chibudu. Chakumasu kondomu.
1: Nde.
0: Kuti mutunde pizinji. Ane angada vala kondomu. Ne mimba. Ne matenda. Ada pasana mpapwa neo ha.
1: Isatio komera. Ada sasa nechiri. Penu abweza kalimbari Mosambiki penu. Alemba jetu.
0: Jetu. No yu jetu maka.
1: Azua alemba.
0: Hapo onani imwe mapasana zimimba. Mwataya mwama nyengirirala mbatitaheni. Iye chonjongba maka osho. Hanga sinakufuna bi. Peno kupasa sida ukupidziwa.
1: Mkabe.
0: Mwende mutamange mwende nyumba ungu mwaka pime chilo pachani.
1: Akashiti mpimo.
0: Peno mapasana matenda mwama ngiretu banja.
1: Kadi upepa hapa manzizi na chito mashika nkada nkada. Mbakoza pita michi mkwa sinene. Kalipo mnafuna viranibu.
0: Viranibu.
1: Anazolonga marankazi. Kabuchino teba, muna disiratu. Kwa tipa tani viatu.
0: Tituka niretu timalise kuda saro. Buka pepo, munga pereka chimberesi. Chumachi pereka indi. Munga fika mudzi. Ha, sukuronga kutu. Ha, ifepanta pereka kari chimberesi. Mwachi pereka dikirani. Mwanichiru mudzi, akwe mudzi achi.
1: Kakamwe.
0: Angamala anabweza kupangani. Anabwela na muromo basi. Kutuwa. Sanza ya nipiano. Asalonga buchikuru.
1: Kutuwa basi. Kabasa atuali ya mala.
0: Asalonga tepa kani. Asabwea na mfuku ndiyeni.
1: Ochani.
0: Ochani.
1: Aliyono bilentuni basi.
0: Anela bilentuni kagula mfuku mbenda hapasira. Ochani. Nkulonga kutindara kunyumba kule. Amala kupipata pia usani kukule mkupangiza kuti.
1: Sanza
0: ya nipiano. Sanza ya nipiano. Penu musafuna banja. Mshadidi muverani mumangiritu banja tangbimwe. Buwa mamakari kula wila na buwa.
1: Inde.
0: Ngama iye. Amuswa ndiye ngama hui bawe. Ati mnana. Ati kanakuru iye mkwendiratu kanununa. Ainda kanununa ndiye bawe. Chonjongbo.
1: Anachindio na buwa. Landa nyama za kwao.
0: Ungaja chita lengesa piyala. Nakutapira kuzipa. Tapitapitapitapit. Kati matsuka banda newa kufuna pedza nana ushu Rosa Jose. Buka chindiyo mkwenda kachita pia uzende kushimoe ufida peri. Pia uzende pepe pide chite mwe nana.
1: Ndi kembo fala kumalisi la jo. Kuna imwe makamaka na kala na bimbi ya nukaka mwata ana mbakala chimbiri. mungono kuti mwana totuka kwa pansi mpya maso mkumbinya wendi kunyumba
2: kwao.
1: Pezi bii mungono ana zinji ni ya bi.
0: Munu ni munzinda, sapaswa madobido bipi, jenjede, maswiti, angamala nkusweka nsoro, dwe.
1: Kwa nangu satangula mbanene anao?
0: Tiyo, tiyo, uti, anachemerewe ti uti usenziwa.
1: Mbaya wako mbani unu.
0: Apo ane wambo napatwa na nzimu uyu, wajumbira, majumba nkango nonganewa, anakumbuka ndira.
1: Asa uwe, unanipeza kwa.
0: Iye mwana apemba uyu apemba kibo kumpasizi hatu duzento kiboro ya na mumatani wa duzento atapike na atunde ayimwe pionse ni kutia musu ensoro basi dwe pinafune makamaka kutia musu ensoro kala na mwananza kusafunika pirira safunika pirira pezibi munarongwa kunipatira mwananga kuno kutia kansembese kweko anchita bizi mwananga mwona waipa, mwache mwemu ukafuna kutumpeze.
1: Joo, ana chinchino na makaldo sabuka ana kubalika koka mimba chinchino na makaldo.
0: Mwana piaka mwana kumi na piwiri, bere nunga mkono mwanga, mwana piaka kumi na piwiri.
1: Ndru, ndru, ndru, ndru, ndru.
0: Matako yoru yoru, ana chinchino inepano, asajiani, mafarango tae na makuwa kaldo.
1: Matako za kalonga el nino. El nino, mjebu na mwe chinchino.
0: Ta kwa mtu kukala nunga chonzi.
1: Makaldo.
0: Makaldo.
1: Unga
0: mfunza
1: tepa. Mazina.
0: Tenyo 14 yano. Shii. Yaka kumi na pita hii. Tepa, tepa, tepa. Nunga nkazi mkulu.
1: Abuchino.
0: Mabere kobo, kobo, kobo, kobo, mabere. Pisungu mbu kumkope unekira hatu kutumana ato makora.
1: Mawanti. Jo.
0: Hindi. Mzizi ya tuwa kuida njinga.
1: Akulero.
0: Pano, ndina. Ndina ntango inango.
1: Unantangu na unantangu. Idongeti masuka banda.
0: Kani masuka banda ngamba na ntangu keka.
1: Oh, ni ntangu.
0: Masuka banda ki magorosu anewa. Ni magorosu masuka banda wa tangu tepa mwana nkazi sifunika kuti atowezi pili pida longefi.
1: Kakamwe.
0: Atowezi pili pida longefi. Munga pinzunzunda muna sana matenda.
1: Asie.
0: Unyanferuferu wako ne unamala abi.
1: Anatisia pano.
0: Itilipano efu. Hehehe, tingalonga ntondo muna senyezira ndika swada kani. Tamala kupitamba pizingi ipi.
1: Apulio.
0: Waa, kupitiretu, mpepo, mijeje, unyarumbi, pionse ni ipene, pia kuterie. Munga maa perekani nyumba ipene, muzafuna sembana, sembana ni pia mkari musanzai. Pano, nina ntango ya ba, ya mbuya Joki Oliveira. Mbuya Joki Oliveira, achita kundisaka, mbuya Joe inibano ndina nsame mafara. Ipano, ndaimisa ndududu wanga, longani mbuya Joki. Tipia ndichichikile inipano, pa uzinza patu. Baba, akalina akazi ya wiri. Wakana akazi ya wiri, kunyumba kutoma, wabalwa ana chimuna. Kunyumba chwiri, wabalwa ana achimuna. Takula tonseni pabodzi. Kusokuru kwandima, pae nguzapatwa na matenda. Mwache mwemu. Wa kunyumba ingono. Kunyumba ingono. Kadaba ukukarikale na mpare kwe kule. Wapiaka makumawiri na chibodzi. Vintiu anu. Watungeni. Nia karasemba nkabi. Pidafa baba. Fengu kazika na pansi. Kubera kulwakulu. Nguchita nsanganiko. Panyumba paipa. Safunika kutipa cheneswe. Apo nafuna kupachene sambani. Mbalianga. Nkula musankono. Wa? Pano pana makaka mawawe bi. Ndi mazizo kokali pano. Ine pano ndiri rede. Kutitani? Ndi chenese pa nyumba. Wa? Muli rede kuti muchenese pa nyumba. Muli rede tani tangwimu wa satisemba tae muna nyumbanu. Kuti muchenese pa nyumba. Wa? Ninapita. Natia. Kulonga mkazi wankulu wadifundu babachi. Akulakulu watie. Hapu imembo titi ya rongani tive. Ainembo kuno ndiriredi kutitichenese pa nyumba. Maona. Pepe ndipia zapata. Kutani. Kupipita. Kupita kufa kwa difundu baba. Mbalianga. Natianga. kupipita pachenesa pa nyumba apo ine pano ndikukhala pansi mbaninyerezera mandiweza mwadidi kodi machitiro ninganewa pachisena pathu sichisumbali tayu pangada khala kuti pakupita michingwa apa kwekule kwa salamimba mwana madabalwa tingada nchemera tani mwana noyo tingada nchemera tani mwana noyo imwe ankhondi ansanganiko ndifunsinzi nimbu ine pano makhaliro pano ndikuchimana ndikuchimwana kugona uphatwa na chada kungadoka kunja ngakhala pansi du ngamala pide chitanana pide ndipinthu yakuthema kuchitika pachisa njiriko njene yokweko
1: Peveka, peveka, samba ya baba Joaquim Oliveira kusaka kuzwa. Chinafune makamaka nchakuzuzumika kwa kundwe iye kuti mwana apita mbonde, penu apita michimbwa na
0: tiache.
1: Na tiache, mewache wachiwiri.
0: Mewache wachiwiri.
1: Pontu ndukuva pansi hapa kuti kodi mai shumbaraka kuti atambira na nyoka ache didi mbakoza kuti anamimba mwana mbabaliwa mwana noti nachemera kuti ndiani atu.
0: Ndiani atu unaifipa. Kodi pa makaliru achisena pepi psatema kuti pichitwe. Pa makaliru atu ife nunga sena. Mshia kutairiswa penepi kuti pichitwe. Penu mkudodome kambo wakuluwa kulungwa nangu apachisa.
1: Tironga nga nzizi lukuenda mkwa kuti penepi mbya kukondeswa kuti muntu achite
0: ndichisumbari
1: posi
0: hapa ndichisumbari chikuru
1: kuti ndichisumbari kachiwiri pisapitiwa mbonye pamagaiko tingolonga magaiko pili na mwana wampali ushu ngatira mangazi ache anapita michimba ya babache
0: Makana nunga paindiye. Pekwa sasanduka paindiye.
1: Sicho. Pakundi nango. Pini na mai saka muntu nango.
0: Wakunja.
1: Apiti michingwa.
0: Penu na kunyado.
1: Penu na dafuntu mbali ache. Ngatari maso. Pina ndana iye.
0: Mayo anyakusara hawa. Asatema kuti achenefe. Kuchenefe. Asatema kuti achenefe. Kwa makari watu. Pana njira zake sikupita na mwanako tai.
1: Pepe na mungefe, achita chimbuzi. Tukonga mbuzi, achita nsambo ni inga mbuzi.
0: Si undu tai.
1: Nga tamanga chimbuzi na sanjiza bango ndi nyumba
0: ya
1: sharoni.
0: Ya tude ya kuchitira pondo.
1: Akala nunga chinyama chinachemira mbuzi. Mbuzi isachita penepi mbonye muntu wa maso. Mbakalambo.
0: Anansoro na mendo miwiri mikono miwiri. Mbanyere
1: zirambo. Penepi mbechi sumbari kutibuwa ni muzave.
0: Pachese na patu habita iriswa kutibuwa.
1: Habita iriswa. Mbe kukondeswa ponto ndipindu biti kuti ife disapiona kuti chisumbari chenechi nchakugoswa.
0: Pikulu kakamu.
1: Alonga mwadidi bajo ki Olivera saka kuziwa kuti kodi mbada kala kuti mpalu shunsuzi acheyo na ndigire kwa chushu. Mbaenda kaika sanza mbeu tikulonga mai mbai kwata mimbayo mwana babali wa kasa kasa kodi mwana no yanachemirwa mbani makamaka inde kakamwe mbeku dodomeka ndimo mwene asalonga tisalonga ife ayavwao kuti ngombe za boma zenda kajamunda maboma nkabe munthu anafuna kutonga serunoyo
0: serunongo pa mbao ngachudzinza usho.
1: Mbonye,
0: unamala kwa kapo kapo.
1: Mbonye chitafunene kutindikozi kwa kandima angapa nchakuti. Ngatipe chitika. Pasalonga pontu ifia kuru kuti. Maze angabomeka. Ngabitani.
0: Habioleka.
1: Ya.
0: Habioleka.
1: Mbonye kachuwiri na kachitatu. Pinanda anamayo shu. Kwa dipida malapite mu michimba na mwana anushu. Muna nziruza nji.
0: Mwana. Nchiri kwa pontu.
1: Kwa niwe mbumparu uwe. Udakoza kuti wapita michimba ya dafuntu babako
0: na mai wako. Unaoni mai wako na mase